gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday loni ojo ru. Today is 10/06/2026 ojo kewa osu elekefa odun 2026 mami e dide nle daddy e dide nle o gege bi mo se mo wi ojo meta ni e mo fi se awe wa ninu ose enikan ni sa wo ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo elekeji o lojo Wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni ojo teyan ma ru ebo ti ma fin ti ma down ojo eleketa ni ojo jimo loyin nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun pastor Dekunle Epaphras emi ni mo nki yin ninu ile yen to logun to logun emi mo nki yin teleso teleso mo layo lati lanu pe oju yin tun ti roju anu mi eyin wo le gbagbo pe ra anu gba kan foke ko ni yes ma ra anu gba eyin wo le gbagbo pe won angeli anu si o eni baba bi mo se ndide bo angeli anu si mi sa eyin ayanfe e ma bo ni bi pepe yin e ma bo awati wan church lata na o enikan ni se be wan biri biri 24 hour ibe na mo tin fo ran se si ngba jo ba fi se die si ni se ni bi owa go mewa won yan pari awe ataduwa yi awo wa fi gbogbo yoku le olodun lowo olodun gbo awon mo yan jade pelu affirmation ati igbagbo ni mo fi so pe olodun a tu won le eyin ayanfe o nibo le tin gbo mi nibo le wa te tin gbo mi laaro yi elumia kamaya dabido shendo aka isin kan pere la o se loni sa enikan ni wai mo n pada bo aso adua meta ni olodun ki ko enikan ni e sa wo adua lakoko ni adua ope and gbogbo wojo dupe oba mi oni majemo oni pekun ewa bo ta ba fe dupe yi se le kunle se le dobale adua taro yo change die ki si se nti ope isin kan la o si se ni wema loni eyin te ba fe wa enikan ni woli won le se le ri pe fa won eyan ni anu ti won ilana awon eyan ti wan church lata na o bo ma mo fa won 3000 to ra wo ku on church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mimo pe gba ti o ba to wakati bi merin si marun si ni sin 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy ah kin lo gbe wa debi ta de yi olodun gbo ti e ba saanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke

0: pe angeli anuda wa jise anu fun mi angeli anuda oni loju anu wa jise anu fun mi emi mo waasu e mo ti so nkan merin ti angeli nse o mo ni number 1 angeli amo wa malaika ni won won mo jise ayo fun yan number 2 won mo guide won mo protect angeli mo dari eyan a si mo mo yo mo dabobo eleketa mu angeli amo fun yan lo nje won a si mo fun yan ni okun olomo lo won aran se onje si o lati odo awon angeli re number 4 ti mo mu ni pe angeli le dari e eh tangeli e ba de yo mo lo sibi ti yawo e wa yo mo lo sibi toko wa enikan ni bo le tun ti ri yen se angeli ni in to se fun philip ni lo ninu we act of apostle chapter 8 verse 26 when and the angel of the lord speak unto philip saying arise and go to the and go towards the south angeli oluwa lo lo ba philip o kan tank oni dide ma lo si ona ona bayi ni ko lo enowo angeli mi toka ona tin lo toka ona si mi ona tin ti sorire foju mi ri angeli mi ona ti tin gba tin fi la joju mi ori iyan nikan ko be ba wo ti bibeli so ninu we genesis chapter 24 verse 7 te to ka verse 40 ninu we genesis 24 verse 7 verse 40 eri bi ti abraham ti pase fun omo odo e pe ko lo bo mu yawo fun omo re isaac ko mo si nkan meji to se in to kan ki gbe si oju pe angeli olohun wa lo fi yawo to mo mi o ti omo oga mi o fe han mi o angeli mo se be omo fi rebeka han eyin wo le iloko eyin wo le ilaya e ja sare so bi di marriage corner na wo yen angeli mi si oju mi si yawo mi angeli mi si oju mi si oko mi se single mother ni o gbadua yen angeli mi si oju mi si oko mi angeli mi si oju mi si yawo mi isin meji o waye fun awon obirin angbara adi fun women convention but isin alakoko yo koko wa fun awon obirin ti an je single parents single mother single ladies single mom lagbara olohun leyin gba na ipade o wa fun gbogbo obirin lapapo nibi ti awon oko yin o ti wa momo fi onje break fun yin eni kan ni amo se be ni so bi o se lo ha si wa nu awe e je nse bayi pelu adua te gba yi eyin ayan fe mo gbe awon testimony kan lana awon kan ni ejo sa awon fe ki ntun gbe olohun fun mi laye mi ni interrupt oya e pe babayi babayi langeli koko lo ba ni gengere to kesin ode to ba ku iseju kan kesin o yo foke ni igba meje Olorun yo angeli si o.
1: Adedamola Olajide loruko mi. O wa lati Ibadan.
0: Ibadan ile ngbe.
1: Beni sir.
0: Nice.
1: May this year ni mo join commission yi. O sele n pe mo ti wa Labuja for like 20 years. Gbese lo le mi kuro Labuja. Gbese lo de mu mi join commission yi. Contractor ni mi. Mo ma n gba ise. Modern company is temi
0: gbese leyin labuja gbese yin telu
1: 15 million
0: 15
1: yes sir
0: million
1: yes sir
0: ha
1: mo wa bere sin wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa leni
0: loni
1: beni sir so o wa de level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa
0: ha
1: to fi wa je pe o gbe mi lo si police station o wa mo ti ma ngbadura ni bi dandan pe kọlọrun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san but olohun o gba ona ti mo ro n pe olohun ma gba
0: ogbona bi teyin fokan si
1: barara
0: aje n pase mi o mo ye gbese ti nbe lorun emi o si mo n to fe olohun gbogbo ona enikan ni ko se ami yo gba ona bomi yo si o e ki gbe ni baba gbona bomi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi temi fokan si ni pe boya olorun ti e pe fun mi contract ti ma fi san
0: gbese yen
1: owo yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: church
1: but ko won se to lu woju mi mo a okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan